0: Talak sakama inme sir ramalon po me tung taku kenyere dagre am yi taku elngi studio hoye nilak ngarit roha ai hate na ha infe ka finet nyag yang hi father of the nation mahatma gandhi sir hangal nya hang hi man hek ve nyang hi tare tak he kam tu ju finet nyag ma mahatma gandhi
1: sa hino nyo ju mi ka tuloni tare tak finet nyag ma mahatma gandhi na ik tanet ala ik chinge october ik sam ye te haver si nong ta fulana ma chutre na I borbandar im state gujarat ag yengo ki koñ ang garam jan udam jan gandhi ma na diwan ngam banam borbandar ag yengo ki kan budli bai gandhi na takali rina ta ellon na im tin lagen hindu na wame ko vishnu piyo ma mahatma gandhi ta kasturba gandhi fen manku naka Nik pihir.
0: Hoi, Siti in lahen, kan ngajak ma kanti, na iruharan, na imin kepa inuk re taka.
1: Kunuk mahuk re, hek haang re, ta in lahen ngam tin lagen, jen, hek nup in kepa di in re, I alaha min le ren, hek, ta sa ngam in re mgen re in re, ngam ahinsa ta rohi, anga ngaj, na kiran ngar na ju inglen, na hakep ngam law, ngam che nga ta rohi, Iksao nerumong majutre sini samyihi. Hawan nga changa iksamyihi. Te hever sinong majutre anay kahuk. Na jing banam hi India. Nga chlao ren. Na imlaen re na kamhoka. Po na lawyer. Na imbanam Bombay. Sen bari anga. Nangat sana nyiwalon. Na imlaen re. Yi nga jak re tak hinoden o. Na jing banam South Africa. Kumuran an. Tak mikun re. Na jing South Africa. Ned anay samyihi roten. Angan di South Africa.
0: Hoi, lektai kan ngaj ngam inlahen el kui loan o nohla oren na cha inten me tarik impanam South Africa.
1: Ngam roju tahi to o na I South Africa na anayu samyi kirangen tako mine mahuk o na tatline ken me tarik aku ngam banam Afrika. Mahe metasa elmat tarik hang chip tako na kale ngam miriren meta iso elmat tarik ta metasa elmat tarik.
0: Asu nukkan. In reungen innuk re taka anu mahuk akma kanti na I South Africa
1: kirangen tako nuk miriren me tisuel mat teme tasa tarik tasa meya dasa el mat tarik na adrehen ko na chul mene park chuk vine kute hek adrehen ko nang lengga ku nuk elye ngaja innuk re taka hengu akma Mahatma Gandhi nang mahavat na el train na chuk Pretoria kuring doanga na elak train Nangkuo nat kita anu je ik passenger a Europe.
0: Siti in lahen, mufe pake ngaj anga ah. Namuk in lahen, me tat le karen tarik iku ngambanam South Africa.
1: Ngam in lahen,

0: ye kahola tatai hati ngisane ku yang de Mahatma Gandhi ai wingi panam de na cuk lanam kum cikren kala ui suriken he ui minai ro ta tindringen he hek tinla ken he indri paya yin min yehi athing tatai holen re ai tuk legel yib yaj tarik tang rong ma longku hakup tenja ta tindringen hi ikungi banam de India ngi indri rochu tate laklingi banam dre mehe ngi tumlat hi poe nang angu chuk elren hi yehi min at laklen ne hangkaningen min angu inup yami re tak re nup incheng ten hi the Mahatma Gandhi pon kun ngir finchur te hi tangamu kore na yafi tere yehi pari ay hong kuchiken hek ramalo na iku nipanam hong fachu nup ro hek nup inkepati lamati yang hi kandi ayi ngaj mal min ay mek kum chikren re ay hangin lon taha hek la min re ay iku ngi panam.
1: Hoi, ramalon in ay hang mene ro me hek mene in lah ngen ak ma Mahatma Gandhi wahe nye me ingi sakama ye koren an ngaj ay hang ngatil nga ro.
0: Ramalon re tak finat nyang yang hi Mahatma Gandhi in yi ngayen jayin.
2: Ngachin tayoi, ay hangaroi hadinasri Sandos Patrick Pichiti, yalangi sakama Gandhi Jayanti. Hoi tay, hek sin ay hangtin kaga, yalangi sakama digak nyehe meri en tamehullo.